dino wile walor tita ku girika bonga te chaque il va parler de chelo doa bisiel turke na han va parler bonga doa bir maman o bir do biru kere yo ma dikabe kele yo twin akoko me ne no te hab don you dilu me no bir yela te ti matugolo kere loy Kylian Mbappe dino pango ju roma mano Lionel Messi puto biru mede you do dia me pango dilu roma gua Jude Bellingham dino mako midfield king aboga gara onyoni Vinicius Junior binu nyutu dia me pango dilu kon ma ju kera duir me ho ju yo ngeye pewe Erling Haaland oho tiene tu pon kere golo kike Dilu mia chele kana ngwe dushwa kome amepo balo. Ia Zam TV kiken. Nuwa Zam TV di kore ni tin. Iwe mechili tuwe

0: Mit mapede tem lewenyu radio tiga kati waini kanda bongoman minu sana enu arukos no ti muziki mabene gamu komdan mada kikitiko
1: mene mada pelare
0: muziki manoti wala mada
1: wala wala mada ke chako miyal lengi no wado ito
0: ne ita ono miyare bene pe kenya minu kien mati enu Tracy watika nena chao watika riyum no kakenye pangyo kiat mano nila tika chalo yinkere niyan matine
1: Nino matine ti mabe ma ti feeling inu inena nena do pe imero ni ganda kaluga
0: ti vibe dong
1: ti vibe mama pelare
0: loko mo ikan pe wabi du chen bene ti chorwe ko to jemine okata ti inero matine remember beni rawo cher ka meti ki ne onji mapon mabe jadi tele un radio oh yeah no je mapon mabe beni rawo cher ka ne ne biruti rom ber kan ngo chente putin ba atike na message mo kenati ka danya bora enoni ketbano jemine ti ka mol merke de ki inero matine timbe ne ne di yo your work bene bene ke amino gente ene ne obere wari chende after gente
1: chere after gente lim gunya
0: bim ka duongi luoni gunyi
1: luoni bimis
0: bimison no git duong ma don petere
1: no don pelare kwano kwete ol
0: mr kk luoni abawe abai en pero donji bete ci lengo ne tie kakany
1: ino pero donji bere lengo cha muta
0: lo kenne nena kuma ne ba ka tim gimo
2: fudaka te nena keta trezu de
1: ti abalo we
2: what charo jok nyal pa yin ja
1: jok nyal pa ngada ke
0: era o ja ni nanda pura pa ya pe ne keta tru cha
2: ke
1: wari ken fuachi kuma
2: na fo ya
0: aba inyo tim da kiya mer che yo en
2: etam ne dox kay pom kom danu ke lim
0: an gena yele wi en jende te kenen ti komiti wa ker mer cha moy gan
2: e geu genu yom chunya la wo yi mi o chente kuna mor ya
0: amor
2: aya cats pro da ko binu pom kom danu mo re bo agwan ka
0: en
2: man area anda gad
0: area anda
2: ti na anda ka bina ya bo mo ko da kon wa jal je da sub county manyere ya chunga wo wi aya
0: an gena da mer timne tina mero amero surprising danu mada eh lingele wuma cha network me mtn bere yele wudan way
2: eh bere yele wudan by the way
0: ti la ramo wachi ha this mtn by the way network yele tena tina amero surprising girlfriend
2: the
1: million a chill war network do ballo kwengeng
2: network ballo dilo
0: cho biru link ti dong pini and we are chung ma petu atina entine da mere surprising girlfriend
2: see eh you never me one of me a chana chava di kon one dress
0: abi ya chenne kai nen ben chao chero yor pa bo cha bichel
1: chika chenne no pelle cha bu ilwo ni cha bu chel la kon lo
0: eh pene ka cha bichel no ga ya da no jo ken no ko pa chel o ye eh
2: o tim chalo rone pian jo ka no mere ngo le chere le no bi janjar mo
0: ti ya bi chere
1: no le chere mo ka le ti no ka ngi ko kere cha
0: mi ro ko de ni ko we mo nen ket ma gi na ti kere ro ngwa re me ka chen
2: la win radio ine do nyo ko yo lo nyo pa speak any win you want to lock it jamo be moare ko bot siyo
0: in fact do moare ya
2: gin ma mi re tim di mere star ario ade kaboro star chill star ario not Ash, okay? The American star Ario Adek Aboro, star Chill, star Ario Not Ash. Take a deal, come on, tap, deal, okay? You know, the deal, you know, the knob money, you gamble, yes.
0: Yes, see.
2: Donya benye merne yene de kong pen ma megi betki 2k gi momana na le ni kanyo o be kwanya ti lingali bario bi chwele message ni ini donya ga wat lonyo paspe kombeti chabre ini donyo ya ga na woni si na si ga kanyo
0: chwele ki leva chuli be ni donya
1: ga lonyo donya
2: mon kam kanyo ye chana te ye si nga mar gene kere wa mama pero kwalo yere de yere
0: yene ti computer yende yo ye chiye
1: ni wa nga karo mama ni pero
2: kwalo yere yari donyo
0: ngarche chero liero la le kene jan yo ndo gata le wi waji le chimo berga yenga data ne taw ne gino momo yo
2: ne gino donyo bore
0: a we donyo bore a donyo ja
1: wi do mia lo ngar ma jok dong ti idi kome
2: a gira go ber pa meni
1: per ta ko ber pa meni nyao pe gay
0: ni ke ti en la wi radio ti a kan ga chel ki trezi gal ka chel ki k to the k to the k to the k to the k
1: to the k a Lime don cha moy kendo la winro de indo imak mere tukuya.
0: Loke ba ngeno.
1: Yan don ke missing ti don no rajba.
0: No missing matwal don.
1: No missing matwal.

0: wajud ni bon ma pegik watika wajud bon la te der
1: yena do wexu kany ku ti mara ya di dama kany ti ka keten yi cho kany ni na ne ra ti cho mu mu ke re kero ma bi nu fu pe ne be ru pe re ma cho cho pe ti ma be ba cho ga yu wer pe ti ma be
0: man bon la te der
2: mon ye ti ka ke lo ka ken lo tar ma do re di ko ku tale mon ya cho ne wen kun be ge no ya ki la cho wan ku me mo wexu ku be re ne Jorong tiya koga koga mana again ota mira lunyu koge kiet na chap county pian mon ge gen pete angera nga mate ya yak
0: awa mining ge chiki galuang I rum malamal mano te hame te dero we ho bedi piera buru ya bungwan ton me a bitch speak fama bon ma pegik
3: oh daddy mo be daddy
4: drop exploding with some more
3: daddy na gacho mani

0: Buen ton mea bich, speak fama, bun ma pehik. Wa chumni rip jalo got, e miro ngej bun la te der.
1: Me yo ala miro penyi, e non le uwe ya kete koi mar koi me, bi koke ti wera mi adea, kone diya tiyano ki bi mi idea eh.
2: Kon deka ti wera mo ti jalo tan.
0: We kwa uwera, pe ite mwa, wa kudu pal chunyi ki kome, ki poko ngej ikumalo me Uganda.
3: Kini won, kana uyo dogo la kong, dogo la kong mi kong kong.
0: Mana yo te ramete dero, ma pe yinge bene. We ho bedi piera boru ya bungwan, ton mea bich, speak fama, bun ma pe yinge.

0: ya ka dong chim ke bot erene a win chim ke bot reka ket bot ngat ban ma chata don je bot ye tiana men ma tin la win radio aha chinga yum tutu anda mre tika donyo hello speaker fam
1: hello
0: itini ni wow kino bonge jad man nga ki kwene ni
1: ene rati en tit pogo
0: ja iti pogo wow aya yiri donyo wat donyo pa speak
1: adanya no
0: message mo donyo chimi kanyo
1: donyo
0: kek man na kong o donyo ni ngo
1: Ondanya ni ano, ni miya kail.
0: Ulu. Jal ti mara ti winyi nini?
1: Jal ti loma.
0: Na wat kyan ni biti mungi ngwa jan? Ibiter ki latiyane gangkwan ya. Iwachi nyiwe nga ni?
1: Ni an Russell.
0: Russell a nga?
1: Abe.
0: Abe Russell. Jala bese ke nen kong gum palo ba ene ne jal. Iwa chiti kwege kombe?
1: Pogo.
0: Iti pogo. Pogo ti nongi sub county mene?
1: Amoro.
0: Iy, amoro. Wow. Mantama ngome miyo ki joma gen tika donye wat lonye pa speki.
1: Mami
0: ni gigiam gede ve uchara am. Idi ungo kwang na wer yi don yo atlo nya paspeak.
1: Adinta.
0: Eh.
1: Adio.
0: Eh.
1: Adio.
0: Eh.
1: Ado.
0: Eh.
1: Sa.
0: Eh.
1: Asin.
0: Okay.
1: Adio.
0: Eh.
1: No.
0: Eh. Kay di u pin. Jali.
1: Di u pin do gitu ara message ni adi u pin.
0: Eh. E chomo mera chomo kotiano ni jal. Warugigan.
1: Anya warugigan buri.
0: Mete ki winye speak, but be mete bere ke mi eno chante bot dana weng matia winye speak.